batas si kabigil si kasatid jala kung lahuwa si kumana kulak sa li kwakibonal na nakakaisa si oli kakumon kawa ko si kakyo si kabigil laran ang notifikasyon ng Villa Verde ta kaisa si oli lintyum antyo si matinigil at lahep si kakal siyap chan anah Vicente Tec pan linatawli man siya karan los Estados Unidos at talimba siya kung nakspit siya likumon Okay, sige ba, speech likumon na yun. Tiyapan kung sige ba, speech pa, trakay kanto ka na kakay speech likumon. Kada pati siya kabingkilaran, notifikasyon, Villa Verde, pantyo siya kabingkil. Kaya nabalay siya mensahe likumon, ito yung tibakikin siya kali plataforma digital, ito yung tibakikin, tiyapan. Nako, bay, ribas, mensahe. Estoy escuchando, chan, batyo siya kilbali, kakumon, Albert, batyo siya kilbali. ¿Qué más quieren? Jason, buenos días, don Marcos. Taque Jonak invitan a Jun, Likutan, Likua Jesucristo, Shin Ratina, o que es Valhon, y que es Cachi. Matarlo, que le cajona ni canao. Arin Guadalupe, Choquín, Chiribal, la Cangel, Cua Marcos, la Incua Alberto, Kip, Taque Chak, Limbichan. La Rubichul, Taguasco Alberto. Te escucho aquí en Río Corozal, Mantios, Mantios, Caminquila, Río Corozal. Taka choklimbichan, likuana keok yuama, holy action keten ako Alberto ninko sa onan si kong imagin, don sa onan kehon. Matos kabinkil, kakele bich anak, honal, pana si kabikin siya in. 5:50 p.m. y serán las 6 de la mañana. La hep chuman akulak sa likuakit, kung kabikin

ليشيك انك الو كره جبانو وصل الريب ريب لينك اقتنان كره جسما وصل تشبن لينك ما وصلان كره تشتي خوب تشلش لينك ابان كره هاي كوا اينش قكمون انا ناو قروت قتيت قخونيلو Ani hunak li akspano li nalipay. Kui rahkuan na bantyo siya li kawa Diyos. Spano kayin ka o spano kil. Sa shkayang kil, hunak kumunil arantag eretala barkuan ng litsakala li nasira li rasritsin. Lirahok kali natihok chil shep li shik na kay lokre nashten kay pusta shik na kay la usta na kay estrella na usta na kay shop usta na kay shmakwa usta na kay shaba ko na ran chite ang aran na kotun na ko ang lira hok sa shtu am anak ko ano ko soli Jesus makwa kahkwi kaje Ángel Barunat Kabanu, Libar Kwanas Kurtikaku. Ángel Runak Kwishik Tokueli, pues Ángel Runak Totiko Chilisha. Kwine Kwest Ektana, Inga Kuchik Katzektane Ban, Tokatin Kahe Ban, Kustana Rue. Ana Chilisa Tikuana Kwan. Kwima Kakain Erikin, Eskakomon, Karu. Arut okwi li khatjuam kulah kabeh nak tu akso se porque as ki arsa shraqik as kultika as shraqik nak kwan kwine kereb kah kwili ne keraho kere karuek ah kamulte kulsh manak eblahmat ne kishrah kwili ne keraho kreheb chan pekwi sik bili kut kara kah kwili kamim kah kwili ikhwal na karali na mareno kosteng ah kunak sa chakilal Mare, kana fakaru. Ikah kamaan joko. Karu ka ah ka mungkil kagol na tola to sa tukipan. Karu alit kagos la. Karu kag karu karu kaya jani. Mare kah kwili kwale kwi na siho na tak akin tip ting ay kuchire lain. Oli kwan sa raylan. Oli kwan chak ati ne ba ishk. Oli kwan narana na hong kyokop chak ati ka chak el ishk li maani chik li lein naukre. Mare ma hong sutat chak chishten kankil. Karo ahkam, karo ng ahkamong kil ting ulain kui kamaan chok yung shmaling kil. Anas chili kasusan akwana. Karo ka ahkamong kil kui inka na kurahok. Kunes ilo krish ating nes kabinas kuro kuna kraila cham peru ka peru sa sti ali ka ali na az akali ka ban hom lao pero maanak na kostak na kuli ka kwen ka tiho kchirish list ani sting angkil ah maguteng kanta chin na ka banu skomon chik na ka kin pedyal ko ka kamaan mo ko tiyaje te kuya na kainka ah lain ng tingka bay marikwa utli na tingka bantos na tingkwa Diyos usra kanak kuisht ane kunak li komons kunak li kibak na lip ahero na tachik chis ten pangkili magkwa chis kibale magkwa chis ah magyal pens inka acho chis tingka do nagtatukwa klik Spanak lika susa aas chal usta nang kuchan kichan chir usta nang kilku kwinka usta nat ulat charo trusta na kulika kwa charo trusta na kulika kwa machan ahel barul katol usta na klitengkang ajal tana ani skuts pal karoke rikinep lika kumon Sting kangil hilikwan sa chakila. Sting kangil ist ane sa mga sila. Tihok chirish li na shik na goril. Di jo chak chi ati na chikish to tihok chirish.
Spanang kaari no kostak lagwili ka pa. At akala, kateng kaip li kakumuna. Li, kwan kip sa shbay li siya kilala. Huwag ka nakain kwa usyo akikatin, nakas kut walirikin, nakas kumun, mantyo siya rin nakwarabi. Mantyo siya kwa rin nakswekul sa lehong kapas, panak kikak angel, rakit siya kihan. Kalo, ukup kasal ang chik man ako el sa lehong kapal po chur chula kairi chun may kulain to hula ka chik sa ako punal ta kapikip sa di drama akaw ka chik chun may kulain may akali abibatin siya rin liisti ko ng kilis ang ti Rosario hanchi siya rin naka tarake di programa ini. Aquí finalizamos el programa Bandio 5, si Dios se lo permite, mañana regresaremos con ustedes cuando sea las 5 de la mañana con el programa Ajauquecho. Bendiciones, pasen feliz tarde y buen descanso. No cambie porque viene el rezo de Santo Rosario. Vamos a escuchar este bonito canto.